give my heart a home. Isinigate neo kaya siya ko. Mamatawine ayaw. Itita ko no ati tuni ka muna. Ches ko ma kisa tuske ania yek kakiski no mage anaya onse no itap mao ayaw. Kasta tu ayaw ni ka muna music director. Katataka ko ay mutsika na ano ino mageni ipigaw. Kapetamat na isa po tani sige isi wa ipagitete kaya ek pitamagan tuto ano Dave and Sugar, the door is always open nago pitamat ako tisa pega ikaw Calvin Walrath Blaine's Real Huta Cree Hour and CIFM.

NCIFM, the spirit of Manitoba, the Stellas. Isiniga sogagi, isiniga motik perfect. Isiniga teni o ni kamo ni wao. Ako sa mina ina ni o tipay gan tapoy managaki ni pipo ni wao. Sa kaya sa ina ni o tipay gan mina. At the Espanyol, pisi mo gan. Ako Cree phrase of the week. Kagia kapuni panigama sita. Paske gina pisi mo imasina igan. Flip the calendar. Turn the page. Ako siya ay tatamo tayo. Pihik na pewe ni kamot. Miso hati mi na pati ma puni pani ka ka pewe itap mit na wao. Puni ay megi si ka ka gati. Ako magagina tuta me Cree Hour ni na Voice of the North, Lorraine George. Kati ka giwe tayo na Richard Inman ni siniga so Lovin' Rose. Uta Cree Hour and CIFM.

0: sem ka opmak. Ego ta mina mana ka ta tames ka segene ni ok. Uta ga ya ti ke gon ga si peta ti umai askik. Ego mina ka ki skeno mo ago mesti usi ego ta ga ya ti. Ego ane ki na no mayo. E ma miti ga ago ma ke gon ka ki pakit na ago ta askik. Ego se.
1: Jordan Knight and Davey Gott on NCIFM.